0: sisi
1: kebe musingi kebe nga ona sisi kebe musingi kebe nga ngeleke lele wemtaka baba
0: ona sisi
1: kebe musingi kebe nga ona sisi.